0: yɛ fia
1: wan asankwa me sa
0: ei
1: ye hu menyu miso media sa
0: e adom fie
1: ei yɛ fia
0: wan asankwa me sa
1: ei wan asankwa me sa
0: ei
1: ye hu menyu miso media sa
0: e adom fie
1: ei yɛ fia
0: wan asankwa me sa
1: ei wan asankwa me sa
0: miso media sa
1: ye hu menyu miso media sa
0: e adom fie
1: ei yɛ fia
0: wan asankwa me sa
1: ei wan asankwa me sa
0: miso media sa
1: ye hu menyu miso media sa
0: e adom fie
1: ei yɛ fia
0: wan asankwa me sa
1: ei wan asankwa me sa
0: miso media sa
1: ye hu menyu miso media sa
0: e adom fie dot com.